suba dan zamanin ki wajen yaji ba ai kamar ke ba kuma zamanin ki wajen kyauta ba ai kamar ke ba haka zamanin ki wajen kyawo ba ai kamar ke ba diwa sarauni alu Ine mi ki lefi ne na tuba ayahe